Kanigadai ka akashvani shlong parlo nong sngha pha kane ko por na kane ko station ni priang sngo bhai phi ba ro shik program ki bam da sngi na ka akashvani shlong ka ba phila bani ya sngo holai spa su punyo pun army dos medium wave wearing carbo prosper sa glahats ba phila ro bani ya sngo ha ka news on air app

Uganhi usngau day, baki jingba mbabam, da ka ba penmong ya kimran, kalong ka ba sniu, namar ka hok ban im, kalong ka ba don kam renti, ya bahar.

parlong nong ngap na ka tuka jing rai ham tum bala shim na ka plim ham tum bat bala rwai da ka al kayaning bat ujatin lalit ngilapoy shi ka pakut chong ka ni ka program git gunjan ka bala wan shi pi na ka akash vani shi long apat ngap pat ya ka program ka banbut.

par long nong ngam ban chi pen kan mau pat ep number wa phila ban phun ha ka ni ko program rum pe ki kan thai tang na ki nong rwai kan thai u dei khandai sao phra san iwe not our lie iwe iwe ngan ong byang khandai sao phra san iwe not our lie iwe iwe

lok nong ngap ni layo ak wei ka message ka ba ong hi ka sngi ka ba comment bat ka ba sngo tnat ye phi nga I wan biang lin sngo bha ban pin tem ka jing ruai mei balarwai di iting balarwai di iting kai me ba and mary poram to nya ngap ya ka ni ka jing ruai

long long ngam ilayo sa kaway ka message ka baong hello RG ka step ka besok ya pi nga kermen pidan hakamet ka bakot ka bakya smong ha pentem ka jing ruay jong ibatay tamay nong rum da ka nukunuru but smong ha pen ngap ning kong e ya pi but ya baro ki bas ngap kubli shibundo na mau kudong ya pi ru kumju but ilayo sa kaway ka message ka baong pentem yang nga ka jing ruay pi kular balar wai da ijin patau nakaplim unata bat manga i yunas imyong bat manga i yus imyong namaw nga kani kabawan shpi nakaakash vanish long.

Parlong nong ngap nilayo sa kawi ka message ka ba ang Hi ka sngi ka ba suk ba ka ba kamen ya pi nga i recorder ngo ba pen tem ka jing rwai me jong nga balar rwai di Adeline Konglam. Tungin ngap ya kani ka jing rwai.

0: imati kadang-kadang.
1: Parlong nong sngap pinaya sabat ngi haka program na tuwe ki donut. Man beteng yakin ika program yin pin sngow si pisa ika jingruay jong i Edman Kong sa a. Kabay lai kerteng siin krong balatho bat bot bat. Daka jingruay ka bakerteng la jia yu. Kan ika bawan si pi naka akash vanish long.

parlok nong sngap ndaki tuki art li jing ruai ka jong e anthony khong wang ga ba e la ai ker teng nan yai ken mau bat ka jing ruai jo e andru ga ba la ai ker teng na na na na na ki la poish ka ba kur jong ga program na tuke ka do nuot ka pelawan shipi na ka akash panish lo apat sngap pat ya ka program ka ban

Di kabla wan shipi naka akash vanish long ban shpin gan mau pat ye phi parlok nong snap menta sa shipang por kata ka por arwaje nginya so abat ka akash vani delhi naka benta ka khubor phareng bat but pat da ka khubor ha ka ktin hindi ha ka por arsh pawa ka ne ka de ka akash vanish long

Tanggaman sumoyo anak ni hospitala na riangan ni ko gisikra ama. Jiyon na anak ni gacham prescription ba doktor ni siyon kapalik karang purika kain niya niya rekstri kaini report rang ko. Gap chupile biko rabot na nangan baksana. Uni ja amano toko nang ko rak na registration ka kapal lain no. Ruta sumoyo lang na chading na nangrung atem. Aru yan na menik biyan yung atem. Andi ba? Na adaw ya plak li karang ko rak na nang jawa ha. May na surkari yan ceng na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni ko altuk baong ating ha. Yana na anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Gay Chibri Dongkapa Digital Number ko sa nangaya, Jiyon Patanggaman Sumayrong anak ni Plak Sanabana ni Record Rangko Nal Joki anak ni Phone Nons Pedo Namat Gano. Nakwa abhakar tunga ko di, Doctor ni Prescription aro Lab Report Rangko anak ni Phone Nons Jol Jol Batat Namat Nay Gano. Wasan wai gijan a hospital lo QR code ko scan ka enba, Ruuta Sumayna Chadenga ni aro Bimusi Katani Gutak na nang jawaha. Yan kina nang gija kapa nal joko paro chuku makan tanga nang gija kapa nga. Nang number ko matna kata na daalan abha app ko dalo kabo. Dakcha gani ko nang iyang ode, jiro gatham dokbri, gnisku, sabri, sni gatham sku numbero na kol kabo, ba, @abdmmeghalaya ko, FB, Instagram, ba, X, Twitter gata follow kabo. Abha, at sing baljoka niko al chuku pa nga taha. Yako jinmani nam gani na Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya shilong uyatinga.

dalni programa na simang na bon chote Irish wa the Thomas ni get achu ni golpo kamatanga ha kitang ko matani somai bai na bon na ha khatum sem basa kan te kamthala yana kharshwani shillong walnam.

0: kiniki. Kiniki kim top yaka e yaka l'air, yaka yaka kando, yaki mrat kim ring, ki jing tong jing tap, but ka boarding lani kata ka energy. Te kani gari conservation ni hapan lia kat pala kum no, yaka e ka ba ubleu la ai, ni hapan penek pensa yaka ta.
1: Ika tu kalong kandiat ka jing lamprang, haka bay day bat ka jing penek pensa om tangi ki do om do wa, ya kata siya keren company ahdin, hirai. Kalong ka ike ike badon kam kuma pi Hong Kong ba, ngin penek pensa ike ike ike jing don haka mariang. Ngin ya keren kandiat kat nujat kini ki rukom penek pensa ki don.
0: Fi ki bun bha kini conservation, kat kum bala kentop lang ki dan sao benta. Ningkong kadang kata environmental conservation hakaba ni ajing sumaria ka mariang saudong saukun aba ka mariang ni haban sumaria ka fijuo ngohi bar bor menta kamtam ni kal air ka ba ar ka deka human conservation hakaba ni sumar ani ni penne pensa ya ubrio kuman chu ainu ksa kum ni ki tribals si basa si ki lum ni kwa be ben penne pensa ing e yangi belong indigenous hakne ka chaka kebalai kita ke wildlife conservation kene ga dikijing betne pensa ikimrat kimreng kisem kido ke bau blei bula bu la thau ke bakadu ka dikita ke marine conservation kene ga dikijing betne pensa yaki do om do wa ki ki ki jing thag bedon haki ni kwa be men betne pensa ki to namar ba kilong sisa kita ki kaspa jongkari hi barok kawai
1: kubli jibun ko ya ketuga jing pensa ke jong pi ka be dei bat kene ke conservation la ni ke jing penne pensa ka ba kun thup lang ya baro om tangi ki do om do wa re ke ik e hi ki badan ha ka mari ang saudong saukun kumbangi la bu e kene ka phang bangi ni kran ha ka be dei bat ka jing penne pensa ai ki do om do wa kindiat phila ban matai je phang kene ke jing penne pensa ha ka liang kini ki do om do wa kham tam ha kene ke jilla me ka halia ke jongi
0: kani ka topic conservation kalong ka bayar hadu kata kata ba hai ini pori berit ngemla banya keren ni discuss han namar bang ngawan ka fisheries department ngkuan betai shapang ka ek ba ka department ka le namanta ka conservation namanta ka ni kido om do wa kadon kani ka dokha ka ba long indigenous ya ka ri ga jongi ka khaten pharang khot ka masir la ni kata ka khasau ko mangi long try ri try muluk ka ni ka chaka kani ka dokha ro kalong kumta tingi kwa man pen ne pen sa ya ka ni ka chaka bat ru ya ki wei ki wei ki dokha ki balong try ha ka ni ka ri jongi ka thong ka ba ar jong ka ni ka Meghalaya State Aquaculture Mission ka ni ha po ka fisheries department ka long man pen ne pen sa ya ki do om do wa de ka banin kong ka long mangin ri de ka ba ar ka de mangin pen ne pen sa ya ki ni ki dokha ka ni ki do om do wa ki balong try ka mong ne ha ka jalla Meghalaya nang ta ki don ru ki tu ki dokha ki ba don ha ka jing ma bakin do no ni ki balong threatened ne vulnerable kuma onga ketien pareng but ha ka chuk po ru ka ni ka thong ka thmu ban shna bat pen bha ya ki ling kha ban pen kha roi do kha ha ka jing thau ka ba he ta ka mot large scale ni kwa ban le bit large scale ka ni ka kam ri do kha ka kan thop ar ban ta ka ta ka wei ka de ka culture fisheries ha ka ba fi ri ya ki do kha ka ni ka jing ri ya ki do om ha ki chaka bala kier kut kum ki pung na ta kiru ki cages but kiwi kiwi dia ka ken thum ru ya ki jaka pen kharoi but ki jaka ban ri khon ki dokha te ka ni ka kha bha ka ta ka liang culture fisheries ka ba ar ka de ka ta ka capture fisheries ka ni par ka de ka ba fi kem ni ki dokha ka ba kem ye ki dokha na ki ten rai kum na ki duriao ki ru duriao ki wa ki nan ki pung but kum ta ter ter hakani guru kom ki bri kim la ban tuklar ya ka jing pan kha khon na ka jing pan kha roi ba ka juru kom em jong ki do kha te kini ki de ar ban ta te ngi ngi concentrate ba la ni ngin pet perman ba ya ka ni ka culture fisheries ka department jong ni ya ka ni ka capture fisheries pa de ki ek ek do kha ki bala don lupa ha po ki ngim kwa ba ngin ta la ngin mushila ya ka to ken de na ka ni ka ta ngi wan ra ya ka ni ka conservation la ni ngin shna da ki ni ki jaka ki bangi khot ki sanctuaries
1: menta pade ngin pha che kini ka rukom jong kini ki do kha ba ki migrate no la ni ki ken ria no ki che ki we pat ki jaka phila ban batai kong khndiat chapang ka rukom im kini ki do kha bat balai ki migrate la ni ki ken ria no che ki we ki jaka
0: menta ngin ye kren chapang kani ka conservation shwa bangin conserve la ni ngin pne pensa ya kini ki do kha ni ha ban song thob kumnu ki im ki do kha balle ngi don kamon conserve ban preserve ya ki la ni ban pne pensa ya ki ka rukom im jong ki kalong ba kong san bhai bangin tip ngin patai tang khin ya khin chot ya ka rukom im ki do kha ki don sau jat ki ta ki do kha ha ki duriao la ni ha ki fresh water la ki salt water ki wa ba ki duriao ki im kum no ka ban kong ni ta ka khtin phareng ni khot ka ta ka anadromous ka ni ka de ka rukom im ka ba thau ya ki do kha chbu ki do kha ki kha ha ka fresh water la ni ha ki wa nang ta bakin hek kin sanpat kilit kin riak no lani ki migrate no syaki duriau lani ki salt water ki wan biang padia ban kharoi lani ban lempat peleng ban pelat peleng kum to lani ban ban kai ki kondo kha ki wan biang padia syaki fresh water ki kum kini ki rokha ni i ka hilsa lani ka kha ilisa ngi ong rak tin khasi ka kha ilisa ka salmon bat kini ki dok kha sturgeon kini ki dik dok kha ki kha duriau ba kum to ki kha fresh water duriau ki bashi jo ba ngim chu kham yo hi ka salmon ka sturgeon hande ka kha ilisa ngi ka set poison teng to ba ar ke dik ta ka kya dramas kani ka dik ru kom im jong ki dok kha ka long mar khong pong e ka te ka an dramas hang ne ki dok kha ki im ha ka wa ha du ken da he ken da long adult stage but ki hier no shagi duriau pare ban kha roi ka long mar khong pong ki dok kha ki bengi chu i ba ki le kum ni ki dik kha bsen ka ba lai ke dik ta ka potemo dramas kani bade kade gurukom im kaba thawi ki dokha ki baki kinria chaka na ki wa ki nan ki pung kimju hier che ki duriau da le le ru ki kinria chaka ki wat be tangi ka chaka ban pen kharoi kum ki khasao na ka fresh water ha ka fresh water be na ki wa ha ki wa be na ki wa ki basha room ki kiu sha ning upper reaches ni khot ga tin phareng kimju le che ki duriau da le le ru ki dokha i bale kuni khlong ka khasao kan kani ka masir ya kani ni kwa bha ban kon zo ban pne pen sa ga ba khadu ka de ka ta ka amphidromus kani ka amphidromus pre ka de guru kom im jong kini ki do kha ga ba ki migrate la ni ki kenya chaka shani shatai na duriau sha wa na wa sha duriau klem kono kono ko dau han re tang ban wat jingba man wat chaka jingba ni khali ki ki feeding grounds kini ka ba lightly shining pat ki wat chaka ban pen kharoi ki don pri ki we ki do kha la ni ki mli tang ki do kha long ki do do wa mi ong mo kini ki amphidromus kini ki shimprong rit kini ki pen iya ka to kini ku rukom em amphidromus mo ki shukun ria shani sha tai tang man wat yo jing bam
1: ni shi yo sngo bhai kini ka jing yap jong kini ki do kha ha ki ha ki wa phila wan batai kong balai kini ki do kha ki yap ha ki wa
0: fi ifin di imen ta pen pet ba ni hi ki brio ni pen jot e kamariang la jong ya kani ka chaka ka bangi im bau blev la bo la thau ngi penjot pe ya ka ngim salia ngim ngim sumar de na kani ka dau ni i ba bon ba ki do kha ki yap ki do jat kani ka jing penjot e kamar yang kalong ka wei na ki dau ba pen du na la ne ba pen yap no la ne ba pen do jat ki do kha ngin chu ba tai ken dian ba ning kong kalong ka jing shna ki dam pen do jat ki do kha na mar ba ko mang ba tai mene ko me kani ka khasao khasao ka im ha ki chaka ki ba sharum chong ka wa hende ke nakwa bak bakan kha ke tuki peleng jungka kan kharoi ka kiu shekini ki chaka ye bashaneng jungki wa tela ra fi den no la ni fi dam no ka tuka wa kani ka do kha kam yo shu ban le kiu mut ka du ja no kam na ban kha ke ba ar ka long ka ji man ra jung ki do kha ki bam re trai ri ha kani ka ri chungi ki ba roi step na mar fi kani ka kha sa ka long ka ha ban kiu shu du shaneng ma le kharoi tika kham suki ndai de ki wan de ki wei ki do kha pat ki ba bam de trai ri nang ne ki ba wan na wei ki ba em ki ba stat ha ban roi ban par ki tu ru ki pin ro ja de ki ni la ni ki penyap no ki do kha ni la ban i ru ba la da fi kem ki do kha ha ki por ba ki ken ria cha ka kom ni ba ki migrate ka ni ru ka wan ra ya jing ru ja ni ga jing du na jung ni ki do kha na mar ba ha ka por ba ki let se drong ma le lempat peleng sha ka ni sha ka cha ka ba julet barabor la da fi kem no ki ha tu ko por ka mut ki do ja no नमर बा ई जो ई भा बरोबर दरा की देही तो की पोर किन की फिल केम दो जे केम किन की टाइप रखो जो सो भाई की ता कुमे की तो की पोर के दो खा की लेट बन खा ये दरा की केम नो ए की कलोंग जिंग दो बा खराव ये ही इन ई रु सकवे बा का जिंग पिन जबो जो ही ही या का ngam don kam hi ban patai bnia ka ta fi ru fi yo e bat baro hi yu e ka ta ba bre mangi hi ba klam akor i pen jabo e ki wa la jong dengi pet ngan chu ainu ksai fi khate ka wa am kra man chu ang rang rit khate ka wa am kra ngi ju yo bun ha ki dok hai henry men ta findalet khwa nga thai fin yo astang ka juti fin yo asa ka plastic kum ki ne ki jing pen jabo ne ki jing le klam akor ki jongi ki ne hi ki pen do ki pen yap ki pen do jat e ki do ki do wa na ki tu ki wa ki jong hi sngau tho no ya ka jing corridor jong ka maryang ka jing corridor jong ka ka jing corridor jong ki ni ki indigenous fishes ne ni ki ni ki do kha ki balong try kha ka ni ka ri ki jong hi ka ba kha du ka long ka ni ka jing pen non kam jong ki brio ban pen yap pathar ki do kha da ki dynamite da ka bi ju i ru da bleaching powder la ni da ka electric ki yap ki do kha ngi ju la bon bha ki do kha ki shu ka wa ka shu li be kum to da ki do kha ki bla yap bla kla len det kum to na mar ki la yap de ki ni hi ki de ki ndiar ka ne ka por ban ya crunch phang ki ni ki ki ek ta ki jing pen jot ya ka mar yang bali ki do kha ki yap ken de na ki ni ki dau
1: namar ba pila batai sibun chapang balai nakadau yu bakini kidok kha kiyap batki hap ban

0: kenria na koi ke jaka sha koi ke jaka menta pade ngin phai she kini ki lat kilenti ki ba la banya da na kini ki ke baro hilaban batai kon kendiat ke kita ki lat kilenti ki ba ngin shim ban pne ban sa ai kini ki do do wa
1: hoi kalong ka ba kong san e ban pne ban sa ai kini ki do do wa kham tam ye ki do kha ki balong trai ri ki balong trai muluk akani ka jilla ka jongi kini ki indigenous fishes leni kini do kha ki balong trai ri ki don kniat ki lar ki lenti kwa ban batai kniat kum no bangin shim khnang bangin la man pne ai kini ki do kha ti ngin shi pe kniat ka banin kong kalong ba hoi man tai ki la khang ye ka jing ti do yong re kum ki kini ki jingti mau shun ki jingti siap lani ki jingti mau kini dengi le ak rukom ka bade long kanu mon ra ka ne ka pollution lani ki jing penja bo ya ki ka ba ar ka long ni hab ban pen sang ye lani ni hab ban khang ya ka jing pen ya pathar ki do kha ka ra bala ni na ka fishery department ni le ya ka ni ni pen sang ye long ni khang persa ban le kum ya ka ni ka kam te ka song sa ngi ki pat ba de man ta kum no bangin shim kya ya ka ni ka kam bangin um le Kajing penon kamru da ki jar ki baya day bat kamar yang kita ki balong eco-friendly. Kemud lada filit tong jar haki waru persang bat banum shim ki thiliu ki barit. Namar ba da fi ra ka jar ka barit fi yok kem no yuk ki kun dok ha. Da fi bam no yuk itu fi num yok su. Ibu pli ki num yok ban hek ban san. Kaba saw kalong kaba fi ri ya ki dok ha ki bala jan duk no lani ki dok ha ki balong endangered. Bat fi pelat ya ki karit jongki haki wak. Ngiri ki ni ki dok ha ki balong endangered kemai ong. Mafi ju asngo himen ta ba kwaki tuki indigenous species kum kini marak kim reng rung ilari no yaki kanang bakin num du jat du ni haban sha yaki jat do kha ki banyar ban im bat ban karoi shubu menta filet chakawa pi e ba ni tanda ba kanik do kha pa ju i kanik do kha nu munuru la ni uni do om pa ju i nu munuru fishim no firan ashing fi bam no te kum kata haru ni kerpahat pat ni kwa ban ai jing hikai kani ka por ba wan num bam la ne wan num shim ya kum kitu ki do ki bangim ju kam yi ya kani ka ri jung ni mar ba kitu hi ki de ki do kha la ni ki do om ki ba de nang ne na ri jung hi re bala bam pathar palat ngim ju yi shu mangi man ta ka generation jung kum kitu ki do ru ni kwa bangin pne pen sa khanang ba ki num du jat sen don ka ba khad du ka long ba bangin bu rinti ya ka por ban khwai mde ba ngin chu let khwai pathar ka bangi mon mi kwa ban let khwai men step ngin khwai men step kwa ban let penyap do khamen met ngin penyap men met ni kwa ban le ka taru khat ka bangi la ni ki brew hingi de ban so tho ya ka ni ka jing corridor jong ka ni ka spa jong ka ri ka jong ni ba u blev la bo hakalang ki mar po khando hakalang ka om ne kini ki de ki ki lat ki khindiat ki ba kwa ban batai la ne kwa ban ban shu a jing mut ya ki nong sngap bro bakin snow tho ba ka ne ka ri ka jongi la ni ki ni ki do om ki do wa ki de ki jongi hi mar la da ngim pen ne pen sa ya ki men ta ki ban sa wan jongi la ni ki future generation jongi ken yo ayu kim yo ai shu ki nim yu ishu e utau kha sao ki nim yu ishu e kita ki do je ki nim yu ishu e kita ki ki do ki ba ngim yu ishu we ka we ka ri ni nim yo shu
0: ki tu ki long kap tu kan ni ki la klen tim bala ban pne pen sa ai kini ki do om do wa ha kini kan jela ka jungi men ta ngin pai pa chakoi pat ka rukom pne pen sa ai kini ki ja do kha kham tam ki do kha ki bala jan du ja mo kum kita ki endangered species kita ki ka bangi tip kum kita ki sanctuary phila ban batai kong shwa ke ai kata ka sanctuary
1: ni kum ko fisheries department Nadu utsnem ar hajar khat ar, nadu bakawan gani aquaculture mission. Hapo achongka ngi I yakani ka jing du no, lani kini ki do kha kumnu bakila jan du jad. Shim yakani ka lat ka lenti ban thaw yaka scheme ka ba ngi khot yaka ka sanctuary. Ka e gani ka sanctuary. Kini ki sanctuary ki di kita ki jaka ki bala pen kriya kerpang da ka department ban penye pensa yaki do do wa. Ki long ru ki jaka ki ba kerpang bha. Kide ki jaka hakba ki bala jandu no kata kamu kita ki endangered species lan kita ki threatened species bat ki badon hak jingma ki yo ban ri tengen bat ban he ban san kini kita kita ki sanctuaries ha kini ki jaka lakhang bat mana ban khwai dan manu manu bala ban khwai kini ki jaka bat hapo jong kini ka Meghalaya state aquaculture mission kini ka balas dang nadu ar hajar khadar kishna bat ki pen bana bat ki yatho shapang kini ki sanctuary bat ki shna hi kini ki wa kum ki pen wan ya ka tuka wa kum ka fish sanctuary ni pen long ya ka ni le da ka jing ya trelang jong ka fisheries department bat ki communities ni ki shnong ki thau ni ki ngos ni ki self help group ki badon interest ni ki pen I ya ka ta kamon sngo bha ki ba kin le ya ka ni ka kam ka jing shna

0: Yak ini kisang ceris kan long haki jaka ki bejeliu tam jong ka balat naka jing pen thot la ne ka jing wan brio ki bejeliu tam kan long kum ka pul kum token on thau ki ni ki jaka naka benta ban pen ne pen sa ya ki khasao kham ta mi ki khasao on ki wegi wegi dok kharu ni la ban bu ang to re ki concentrate la ni ai ka jing kong san ba ka de ya ki ni ki masir la ne ki ni ki khasao ki jongi ba di ki wegi wegi dok kha ki balong try ri hang ne mo ki ne ki sanctuary is ki long ru ki jaka ki bakring ya ki nong jungo kai dani kita ki turis marngile i hadu mentau snem arhajar arpun riem nadu katu kapor bashnai ki ni ki sanctuary smari ki ladon ka ki district baro a kani ka jalla jungi ngi i ba ki don katu kan ni tili ki sanctuary se bi chenat bha ni ji i ru ba ki ni ki sanctuary ki kring bhai om tang ki turis na shabar rein yangi hi ki brio na kani ka ri jungi hi ni ju sot nat bangin let pet kai ka dok khan mar ka dok kha ka lang ka ta ka dur fi ka ai ka ta ka jing sot nat ka prepare ha ka long relaxing ru da feel like quiet kum tu da fi bon ki chumu chapar khat da fi long thait ka met thait ka fi tang shupoi hang tu fi laklet lu dikita ki ke bro kalong kum ju ru hakini ki sanctuaries da fi don hakki sanctuaries fi ibon tali ki tu ki dok kha ki bo jingi hang tu fi sot nat ban ajing ban fi sot nat ban shupai kai kishnong hi kin sumar ye kini ki jaka ke jing man ra ye kini ki sembai dok kha ke jing chnai ki watch towers ki long ki tu ki jaka ki ba habbu brio ban pe ye ka tu ka jaka jing chnai ki surok surok ki surok kini ki approach road ban poi ka tu ka jaka ki camping tents ki de ki don ki brio kuat ban le camping sha tu jaka but ki we ki we ki tiar ki tar ki ba ya ha bat kini ka sanctuary kini kan sali ling ba kini ka mission hi ning bare ni ka scheme kan shna hi ka department ken te on da la dep shna na la pen kre ya ki ni ki sanctuaries on sa IT no ha ki shnong la ni ki tu ki communities ki self help group la ni ki NGOs ki ba shim ya ka ni ka kam ba kin sumar su khere ka to ka chaka pa
1: pi ong ba ban shna ki ni don kam da ki ni ka scheme kum no la ban yo e ka scheme ban pen ne pen sa ki ni ki do kha
0: kani ka sanctuary kani ka scheme hi ma kwa man pin shlor ya kini ki shnong ki thao ki bakin shim ki kani ka lat kalanti bakin pne pen sa ki ni ki do ha ki district jong ki lani ha ki block ki jong ki lani ki jaka ki jong ki kani ka scheme hoi ka don but ka department ka ai kum ba san lak ai ka scheme ya kani ka sanctuary ka ban kong ka long kum no ban yo kani ka scheme ka long ki shnong lani ki SHG lani ki NGO lani ki community ki ba don interest kwa ban le kani ka kam ki la ban tho application shapo o superintendent ha ki district jongki par ban batai shapang ka to ka ching kwa jongki ya ka ek ba ki kwa ban le ka to ka chaka but la long ru ki la ban ban ai ba ka dur ti nang ta superintendent pa de but in charge block kin da yo ek to ki application kin select ban survey kin select ban pet per man kaya hap ni kaya biang ni kami biang ni but ka ek ba ka condition balabu ya ka to ka wa in chim ka jing jong ka ba shis pa mitar om de ban khwai lani ban le pathar ha ka to ka chaka ha ta shis pa mitar ka pul ka de ban long ka ba shi mitar shi teng han wa mitar ka jing jeliu but nang ta ka jing he jong to ka pung ru ka de ban don kumba shi 4000 square feet a long ka jing he jong to ka pung ha ka to ra kini ki ke e bar khat ki biang ki nong apply kin ha ban pendap ki form but ngin sa pendrung ya ka ha ka scheme ngin sa pa e sha e director ban check ban scrutinize kini bar khat nang tong ngin sa pa sha district aquaculture mission committee kata kami ka DAMC ban yo e ka recommendation on the la yo e ka recommendation pa dia ngin sa pa e ka to sha e director ba in approve on the la approve ya ka to ka application kan sa wan pai biang sangi tingin sa sanction ya ka scheme ngin sa release ya ka pisaru but ki brio kin sa laban sedang no ya ka kam na ka benta ka ni ka scheme sanctuary ka department ka ai hadu sanlak tingka kum ka subsidy walang 100% subsidy ben ia ka ni ka pisah pat on pia haki lai benta kata kamut haki lai installment kat kum ka jing tap song ka kam na ka benta ka ni ka scheme sanctuary ka department ka ai sanlak tingka kum ka subsidy on dala debt ka kam ni ai show first installment then la debt first installment fia ban ai ka utilization certificate man peniba fila debt kata berkedur fia ban ai tenang tupat haka second installment baka third installment ru fiap liat kumcu shua ban yo ikani ka barot lightly a utilization certificate dan nang tu ngin salaban pelat ikat third installment bat ngin sa IT sendon syakashno
1: kumlai shibun kong ikitu ke jimpin chai ke babanya ke jimpi na duk basdang haka bayde bat kini ki conservation lani ke jimpin nek pensa ikini ki do doa haka jela megalia ke jongi bat haka juk ke poru ke jingi terilang bat kini shnong ki thao ban bu iki sanctuary haka bangi kerani ikini barokot na duk basdang haka bayde bat ke jimpin nek pensa ke dek ke ik ba nakaliang ke fishery department ke wanra kenang ban wanra ya ka jimpin toy haki nong song song ka jing mentoi ha ka jela hi barok ko wei la ban batai khndiat kong kum ki e ki jing mentoi ki ba la manyo na kini ke rukom ban pende pan sa ai kini ki do um do wa bat ha kujuk ko por ka jing don jing ki sang cho ni
0: ni ju i ba ha kanu kanu ka kam ka babaha la ra ka de ha kanu kanu ka liang ha kani ka jing im jongi ba ka don be ka jing men toy ha kani ka por nga kwa ban shu ban biang sa shi sien ka jing men toy jong kani ka sanctuary ka ba ka department ka pedmi ka long ba ban sumar sukhere ka spa ka jongi ka ba ble la bu ha kani ka ri ka jongi kata kadi ke jimen toy banin kong kapat ka ba kong santam he ka ba ar ka long ba da ka jing shna jong ni ki sanctuaries ni yu i ba ki brio na ka tu ka shnong ka kenti ka yo ka ka chong ki kum no an ba tai fi nin kong da ka jing wan jong tu ki turis la ni ki brio ki pon jong ka ka tu ka sanctuary fila ban yo pisa shua ban rung ka tu ka sanctuary ni la man charge kan dia ni pisa bai rung kat ka ni ka kam lei bangi le nga thrai ngi don kamai ban shim ke entry fee tingi yu i ba ki shnong ki thagi julia kata amde tang ka taru dangi bu brio man pet ya ka to ka chaka ngi bu ugat la ni u uban udong sumare ka to ka chaka tilong ka shnong long ka yo jung men toy but ka la ban ai kam ai jam ki beiru kani ka sanctuary om tang ba ngi la man pen ne pen sa ya ki do ki jongi hendre ngi la ban ken tiwi ka yo ka chong ki individuals jong ki brio hi but ya ka shnong hi barok ka wei
1: kemlish bon kong ye ketuka jing ai jemut ke jong phi ye ka be deep akani ka conservation dan ni ke jing pen pen sa ki do om do wa bad ha ke ju ko por ke jing don kam banan kini ki sanctuary bad kum no ka ai jimen toy om tang ye kani ka ba ngi bu ban pen pen sa ki do khan ri ha ke ju ko por ru ye ki long yeng long sam ki bala ban yo kam yo jam ha kini ki sanctuary ngi ai ku ble ru phla phla por ban wan chekani ka studio ban ye kran bad ngi ha ke be deep akani ka phang ban pen sa ki do om do wa kini ke jela megalia ke jong ni kemlish bon
0: Kublish pun.
1: Palong nong sengap ketumentan kalong kejingi keren bat ikong Yu Vivian Si Ling Do I Program Manager Fisheries jong ke East Khasi Hills District kejingi keren halor kejing penek pensa ikido ka bat ki fish sanctuaries. Katu ngila poiru syaka bakut jong ke program kisau sama iba minta ke janmit. Ya kini ke program la walam syipi bat la pendet pinbiang. Tak faham buat humidit, jangka kash fani shilong. Tak hadu mengenai siam biang hakui kepor, kuplei pi paro. Kini kedai ke kash fani shilong.

0: Kanegade ka Akash Vani Shillong ni pteng sngubha sashisin pati phi baro ki paranong sngap shakani ka program nalarumpe kabju wanchi phi manlag sngi tho ding ti hakane ngen janmit ngin ra shapi ya ka jingikren halor ka phang ka rukom pen he pen san ya ki khun hakane ka juk kawamenta ki bani shimenta hakane ka jingikren kinlong ikong badahun lang mauro bat ikong bakor dor benet bat iban long inong penya jong jing kren inlong ikong joplin nong dhar tunginya snap lang ya kane ke jing kren bat nga kermen bangin yo shibune ke jing toy bet ke jing tip naka
1: kubde yi baro nya don na kane ke sing menta ya ki para long kemi jungi ke bangin ya thir ngin ya mir jimut bat ngin ya ai ru ke jimut je perkat jungi halor kane ke jing pen he pensan yi ki khun ki ti ha kane ke juk menta ki e ki jing e bat kum no ngin la ban job yi kita ki jing e te nga nga de ikong job len nong dhar te na kal yang jong phiru kan bha ba phi phi ni pin itu yala de
2: nga nga de ikong bahun mauro nga la song thait na kam hikai bat nga song asa ha ka snong pokse
3: nga de ikong ba kordor w banat lengkoi nga song asa par yong hoit men shwa rong la long nong hikai
1: kubli shibun e ap kong ba kor ba kong bahun na ka banta ka tu ka jing pin itu jong phi hang ne ngin ya kren ya ka ni ka ru kom pen he pen san ni ki khun ki ti jungi ha ka ni ka juk menta ho hoit na ka liang jongi ki be shim banta hang ne ngila poi ha ka karta le si ki be ngila ban ong ngila don ksiu andre ka don hi ka ni ka jing pher ka ba jur bha ka juk jungi men shwa bat ka juk jungi menta to khin dia kum ba ka ya ka por mo ka ni ka juk jungi menta ki la don ki ni ka kom jeri ke kerteng joki ni ki juk bapher bapher ka bing khot ki generation names nagaliang ikong bahun pidan kinyat bani kren halor kat kum ki snem ka juk bing khot ki ni ki gen c gen alpha pismo kum nu halor ki ni ki rukom jer ye ki ni ki juk bapher bapher
2: ho ni la poi sha ki karta ke ba kham sha jrong ni yu e ye ki ni ki pateng gi bapher bapher par ho ai menta ki dan kita ka khot kerteng ye ki ni ki generation ni ki pateng ni ki ai kerteng kum kita ba ong phi ki generation z kita ki alpha kiwi bangi yu iru basisha kat banang ya ki por kat banang khai kini ki pateng ki banang wan tersiter ngi yu i ke jing ya pher ha ke jing long ke jing man jong ke jing mut jing perkat ke jing he ke jing san ke behavior ma ngi laban ong jong kini ki khun ki banang mi na koi ke pateng sha koi ke pateng
1: ho a ngi so thu e ka ta ma ti kat kum kar jing long jo kini ka jing man jo ka prathai men ta ngi lap ba kata ka generation jong ko por thama ba baning kong thama ba ba ar ha ka juk jong ka thama ba ba ar khat khandai ar khandai khandai sa pusan ter ter ki khot ya ka ka silent generation kibri kiba kim ju ang kisu sngap kim jupen phai ni ai te nagaliang jo phi pat kong ki e yue pat ki kerdan bala phia ya ka ni ka juk jongi ha ki ni ki kerdan ba pher pher na lor ka ni ka silent generation
3: plishibun kong te na lor ki tu ki ngla ban ka pateng ka sngap
1: ha ki pateng yes
3: te ka hadin ka tu ka bot sa ka ni ka pateng ka ba ki khat ka ta ka baby boomers la ni ngla ban ong ka pateng jongi kunlung ki ba long kunlung ha ki tu ki por ka don kambun ka jing ya da mo ki kimi ki pak ya le banya dai ki khun nang ta le se ka juk jongi por ba khaya ngi ki khot ka ta ka gen x le se ka kum ki alphabet ka ta ka pateng x ka ba ngam tip ka khasi ngi chong mat ka pateng x mo ka to ka por ka ba ki la sdang ki jing thmai ki la sdang ban new core ka pule dang le ro ha ka to ka jo nang ta ki boot sa ki ne ki snem le se che jar khandai spa propo ha do khandai phon rio e ki ba de ki ta ki millennials le ne ki gen y te ha dien ka to pat ki boot sa ki ne ki gen Z. Can I punyo? Can I punyo ter ki ong do arajar kat ar mo ka ba menta ki ni na pereng jong ki kala sedang long kemi
1: kan sukunik tin ki mo ki ni ke bengi khot ka pateng gen z ki ba la long kemi menta ki khun jong ki pat de ki hap ha ka wei pat ka pateng ka bengi khot ka gen alpha nang ta kat kum ke ni ka juk start san sementa ka lawan sa ka gen beta tingin pet ka rekom im ka rekom le ka rekom kren ka rekom her kom san ru ka la pher ti khin ya phi do ni e ban ong halor ka jing pher jok ni ka juk gen c ki ni ki ki mi ki pai ki ba long ki mi menta ye ki ni ki khlum ki ba dang he dang san menta gen z but gen alpha
3: to Gen Z kong kila sedang gile I ke teknologi mo kini ki khun ki san haka ngi khambu na ka TV computer dang shu sedang te ka mobile kam padda kata kata ha ta mi ki snem han regel a dek sedang ke jing start teknologi bahaka pareng kong inclusivity mo ka bakila persang ni kai ke to ka por ndai ki kimi ki pa kelas lang sang thu tang ba kala don ke jing sedang ban kam ai mon naman men shua te ka tu ka pateng sangap jar di shukongu
4: bet perking bet kam jo not ban ai nya
3: te ka ni ka gen alpha mentapat na du kat ar kat lai ter ter kala de ka juk AI ngela ban ong
4: ho
3: ki kun ki la sedang ban ho la sedang ka tu ka jing perkat bo om da shania tanya la di ki shania ban
4: ban ka technology
3: technology kita ki jing pel mo ka jing shania wa ki kimi ki par la dir kala arta tien no
4: ngiet
3: ya ka ai la ka don ki jing kulmar
4: ho ti ni la ban ong ba ki don bon ki jing perma ti kawai na ka ba ni la pang ni ka de ka ni ka jinglong jingman jong ka ni ka la technology ka por jingi ni don ya ka TV black and white ka channel ka don tang iwe lai sauteli ni lumlang sing si sem ban ni pet nang ta ni dang ya tho si thi na ka wei ki chaka skoi pat de lang samlaru fe kdu kai si sin lai banai kam ta mo han re ki ni ka juk social media pa de ka la pher ti fla ban batai kin diat kong na ka liang jong phi kum nu ni lap ye ka ni ka kom ya kren ya khana ya kndu iwe iwe karkom kia pek ya ka jing penen kam ya ka ni ka social media ka ni ka juk menta
2: khublesh bun kong tu jing kali ka e ka bing yu e menta ka long ba ka social media hi ka la control ka take over ya ka jing im jong ka ni ka pateng ka ba menta yu e menta ha ka jaka bing ni don ki jing ya karen ki jing khana ki jing kendu si yeng si sem ki jing phliu jing mut da ka mi kendu face to face menta pat ki la pendut por than ha ki ni ki devices men sha ba ngopi ni ye pe tv ru de black and white ka no ki jing enjoy jong bing yop ni lumlang ban ye pe
4: ni sim bentalang pe ka tu program ka bang ye po ka tv ru
2: ha rei menta pat de nga im ba ka jing im ka long no ka jing im ba marwei marwei
4: ha
2: ba ka jing ya karen jong ki ba ki paralok ka long tang leng ba ka ni ka mobile phone
4: ki ba i ma le long bahayeng mo dingin dan makna ki kon ki tiru pi dan kami e ban perta than roi ki la sole ran na ma ki la ye he tiaw shu fon te nyilap kata ka bade ba ka ni ka communication ke jingi keren ke jingi khana ka duna ba ka ni juk mata teng teng ye shong bam jaru em ya keren ni ya dan na ka jong ka jong ka mobile ti ka betang ka ba ar pa de ka ni ka rekom trei rekom kata ba ka jing kiu ha ka yo ka kon hai kitu por jongi kala biang man kamai tong kupa marwei ban pendap ikai yang kesem bat ngidang kam

0: Đây có mình sao cái thằng ba cái bam ha rồi mình ta ban bam ngay im cái khuôn mình ta ngay cái xem là trong hấp đập phần bò ban bam
1: Kedeng
0: nên ta
1: kedeng kong hapen bor
0: ờ
1: han.
0: và kinh bam hấp phần is
1: Kijit. Kijit ni
0: kijit
1: kijing
0: kijit
1: bam
0: aduk
1: ruk.
0: kata kata kijing per aduk kata bang ngay iba kanika jing duna ka physical exercise ka kata
1: Kedeng
0: bai
1: kong
0: ka
1: hapen.
0: pada ngay kim san ra ka jing
1: Namar
0: pada
1: haba ki puli po ka health
0: ờ
1: education ka tu ka wi ka subject ka bari shpang ka kwat ka kya ka jing kwat jing kya bo pura ka de am tang ye ka met
0: ờ
1: ka de ru i ka jing mut jing
0: jing
1: perkat ye ka ki ka ksar bar kwat ka badan de ka kta ba tikin yat ngin poi pada shpang ka ni ka kom ye le ye wan ka leng jo ka pertai mo ki po jing ngi la ban ong ba ka rem ba begin le de ka flight ka simpor de ka train bat kom ta ter ter henry men paling ba ka ni ka online booking nga shui le online bank na du ka kai ki pateng bat ban book i ki ticket ani ban book i ki train what ye ka bus ro la le de ki online ti ke ki jing rap jong ka ni ka juk jugi menta ni khot hi ka technology ha ka bide ba ka ni ka jing le ye wan ka leng so dong ka pertai
0: ka don sibun kong ka jing suk na mar ba ha cha ka bingin le ban de hap yang lain ban le book ticket bingin per sito mila de ban le la la ban le na yin
1: han
0: ala ban le tan ni na kti ban book i ki ticket ski jong i ban le ban wan ri ki cha ka sa ki cha ka song ka
1: ha na du i ji ka tia Oh, biang lupa,
0: biang lupa lut. Kita kali kali lah pun biang lupa lut. Tika kam suk si ibun.
1: Kepertai kelarit mukong.
0: Kepertai kelarit larit.
1: Bah katakan globalization. Kajing long kowe jo kepertai kelarit. Ni ku atip bi kiwe ru hang ni hakti. Kiwe ku atip sepang jungi ru hang ni hakti. Ti nak lihat ni kong pada kum nu pis ngau halor kani kaje katre. Ki po jungi ni mi yang menit train dari bentapa dia kani ka. Bersusah aju teh. Work from home online. Kaya kata ya kau cek siapa dia katakan liang.
2: Kacung haki jad brio mo kata andre ha bangi tre online kamun ni syong bet ngaru ngadon ka ka jing rukom tre online ka bangi so thu bhai kata andre men ta pade ka jing tre online pade la long no kini ki kam ki bangi tre ki bat no yangi daki kenta ha ba teng teng iso ngi lat luot bangi tre online ri ki bat yangi kam palat ki kenta ba ka jing let office
1: ba ki
2: jing
1: let ba ha ba le hi da ka tre de ka ti
2: ka tu ka jing let ka ba de ka yarap yangi wat ka exercise room na da ki di ki ba ya ka jat le ki la yo ri ki ni ki ba tre online ki syong sa ka computer happen that but jing concentrate jongki ban perkat ban legend mode ya ka kamru what haba kia bam ja ba ki khun ro teng teng ki mi ki pa ki ban legend mode ya ka kam ha ja ka bangin stang ki khun
1: ki no marai
2: ho ha ki jang mi ki khun wat num ya bat mobile la de kla long ka nuk sa ba what ban wit na mar ngadon online ngadai work from home na ka ka dau ka ka jing ki clear jong ki mi ki pa ro kala kam let cha ka tu ka jing tray what la ka pan suk ha ki jing pet khun ka don ki jing pan suk ha don wit ki jing mentoi ki jing mentoi ha ro ar liang andrei ka shong
1: ka minus ka kadon babhar kadon ka bambhar kadon ma
2: kadon kam hangi ke battery kum no bangin penyat ke nya katu ka klip mat ke
1: ting nge shem ma kani ka technology kum bang nge shem jing e mangi ki kimi ki pa ki ta ki ke challenges ke bangi nge kando ye ka kot ke khyaru ka kta ba la ka de ker kom bam la ka de ker kom pen he pen san la ka de ker kom le kom wan kini ki bangi lai kren sa khamat baroi pada kam long su ta kam long men sha kam long healthy su kani ka jing em jingi
2: la kam bun ki jing pang
1: ha la bun e ki jing pang
2: la la kam lap la kam suk ban lap pat kum no ban sumar
1: ker kam sumar la kam ba Henry ki jing pang ru
2: kinang bun
1: nero nang tai pinang doni isu ban ong halor kini ka kwat ka kya ka jing jalan karta jong ka jing em ki briu men shua bat kini ka juk menta bingi kot ka life expectancy
2: ha ken kala nang rit ken menta kum ka nuksa ile utat ha pangi shong ha yeng utat kum ka nuksa ngan ai kum i papa jong i ti ilak la Henry wat la ha ba ilak kandai post nem la ding ong mangi ani jing tat yi ong o pia jai tu bale pi utat ngangam ju tat yi ong ding i so thu ba kini ke ba in ma
1: kan kam no ye ka kti ka kjat ba ding jeding
2: ding i sngo thu ken bangi la tlot ba menta te ka jing ko jing kya jong i ru ka don lang ang ta ken ni la duna ba ka jing ko jing
1: kala ban long mo ka jing ko jing kya le si kini ki bam ki di bingi bam ru ngim la ban len ni kata om don chu ka jing bam ka ka ai do wai le si ka bingi yo ba klem ai do wai ka de tang bingi thung hi ak per u ba thiet te ngin nam la ban sha nia la de ba pen mi na ri la jong ni u ba wan na shabar wat ki jait so amantar ba bam ko ma rasong atatin dikatakan kakta ya kokot kekia kan kerkom bam kerkom tre nadong sedong
0: nadong sedong
1: ba cisin ba kala kata lele ke jumbu ciperkat ka met ro kala kata lang ngila ya keren sibun hi ki ki ni kwa menta ban ai pade ki ni kimat ki bakam kongsan ke ai ke bangin ya rap ban pen ba ya ka ni ka jing pen he pen san ya ki khun ki kti da ki ni ki kime ya ngi ga long tuliet ngi la de khun ksi u da ki ni ki kime ki kpa ki ba de ki mi khot ki ki gen z bat ikini ki khun ki bade ki gen alpha ki hilat kilenti ba ngin ai ka khubor men ta ka singi nang ni sekini ki kime ki bangi ong

0: dang long ki khon jongi nga thai phi don la ijong ijong ijong mut ka bai dei bat ke ni
1: teng la man kum no ban job pe ke ni ki jing e la ne kum no ngin prashang ban yalam jing mut ye ki ni ki gen z mo kum no ki yalam ki khon jong ki ka wei ka long ba ngi don kam ban tei shwa ka jing ye dei ho ngi don kam ban pen bet ngi don kam ban hi kai da ka jing e ka jing e ke de ban pen pau la dang i ong ngim dei ban sngo le ran ban ong bet nga ye ye phi na mar ngi kam nyar ban ong ka ken ti khon nga ye ye phi ka
0: si jing ngi kam ju da kam don wa chi ye ki khon ru ngim ju kam ong han rei bon sin ka jing e ke bangi pani ki khon ge dei di ki kam ha le ki khna man da par ki so tho ye ka ta ka la phe ra kum no ngin le ban pe pai ka ta
1: te ki have you e ka nuk sa jong ki kimi ki pa ho la ban don ki kimi ki pa ki ban don bar ar ngut bat kimi ki pa ni ka juk man ta ka jing e ka wei ka long la don tang ka kimi le na tang uk pa ru ngim la ban te mo ha single parents ka pan chem jing e ki khon re ki have you e ka nuk sa jong i bangi kloi ban ma pe ki khon ni hab sha skor ba ye ki ni hab i lak ki ni ki ba ki kren am dei bangin chu teng teng ki no no tang shi e kan ngi kan no kan kum ki kemi ki par wat lada shubu mentaki bat ya ka mobile ni ong ya ki bu no ka mobile wat bat mobile tekin chu so tieng no kan kin tieng no kini ki ko
0: long bai ba shu ong bai no the no yes the yes mo ting tre ke di ban don ka option ke di ban don ka limit ni ai por ke ni ki ya ki nga sha pen he pen san ni papai ba la ding le ba kla e i si ai bai ki option ka la de ni ba ni ong pe ho khun nga long pi si sin ar sin yo ka ba lai sin ngan nem kran chu ngan sa le de ka kam te ka mut ba ka ba lai sin te de ni dang le biang te in sing in sa sha sha sho kan te nga tai ka ni men taru ni don kam me ka ta ba kam de Eban siyong deadline is deadline. Man kata din pendek kata em. Penek pensan ni kikun. Nga trekker kong penek kandam daya per tani na ka jukjungi. Ka sulong ba kala take over kala shim no ka ni ka technology te. Ya kan ya kini kikana jungi. Te ingi hap long jam no di kikun. Tang ba de ban skem triang ban penbek iki jing bakala jungi. Ka parang kikun. Form but gentle. Lani ka ni ka rukom perkat perdan jungi ru umde ban siyong ba ka ba ong manga ka ba daylon. Nyap sengap ru iki kun. Dan bun kiki e ngi menta bing lai poi kan ke stage mo pun ki ke ba ngi ngi hap learn ni ki kon ngi hap nang ni ki kon tena kata ka daw dan kam kan ni ke jingis ngap mark liang ka bing ong flexibility is always better than rigidity ke jingi pendem ke jingi buram mark liang ka kam ba si bun ban ek tu ka bong m t m ha oi ta ha oi ma ni pis ngo kum no na pi dan ki e de pi mut ban ai kum ki ki mi ki pa ba ngin yaram ban job ki ni ki jing e ke ba dan ha ka ni ka juk technology ka juk AI ka juk chat GPT ban tei ya ka jing im jogi khon jingi
2: kum ya kran man ne phang jing nang jing start ma bon sin kum ki kimi ki pa ngi jit na kum ta ki khon ki ni kin long ayu la sha
0: ni ni pen rai hi ma ni pen rai bu rom ya ka sap ka ba ki ki da
2: ni klem di slok bat ki ka e ki ki kwa ka e ki ang nut ki jing im ni ra da pen rai no mangi bi fi de ban long uta bi ban long kata ba kata
0: le si mo kong ken ya ni kwa e le di ngi myo ngi ong ngi myo le di de ban yo ki khon ka ba ki khon kim dan de ka to kisam
2: kim dan
0: ti ha to shi ba tai kum nu ka kata e ki khna ka jing pen bor jingi i khon jung ai de ban long ita ka to ka jing ya ko para ba tre lang o khon jong ate ka kun jong ate kam ta bangin pediang di kun bilang
2: okey ko i te kong i ka ta ga jing men sao ka babun ka ba sir kai ba la dangi pen bor ki kun ya ka e ka ba ki kim don ka inclination te na mar ba ha ka ba kut hi ki ban sofa ki di ma ki kinum don ka jing hun ba kata ka jing bom hun ju ki ka ya lam se ka frustration ming yang
0: han
2: ba ka jing im ju ki ase bro jing im ka kata i ki na ita i jing pen bor ju ki mi ka ka ta jing im ju ki bro shin ter ba kim num don ka ka satisfaction ka jing im ka jong ki ken ha ka no ki tre
0: kum ong men ne mo ka por jing i ki kam ba kong san bikin thai ki tre ki kai tre office trainer si ein re men ta ba de men sha ni ken me ubale sian so ba start e ubale as u de ba bit em ki don pon ma ki tanat ki ba khna ki ba le e ka 12 art so ki ba play na mar nge don na ka background kum ki nong hikai mo ka hikai men tai ki khna ki ba dang red ba kin nang ki skill ki ba tre da ka kti ni lap ba haman ki jaka men ta kim don kam shu yu ki ki certificate bi pass a yu ta bi kot academic ki don kam ye ka skill mo ni don kam ni ki khna ba kin nang ki di kam ban tre kti ni pi ong kum no halar kata ni e ban perkat bi tang itu ka academic te
2: katar ka don kam du kata kata na mar ba kum ki kimi ki kpa na dup ki dang red ki khun layu ite
0: ngo ni la
2: ti lu pa ki sap ayu ki don ti han rai na mar ba kata kacing kwa la jong
0: ba ka jing ha
2: kam job em wat lengi i katar tang i pen bor ba ki khun da da i kpa di doktor kwa i khun
0: doktor lang
2: han rai ka ba ong pi ka ba dei pa kong ta ka great demand ta ka long na ta ki skill workers
0: ki skill
2: skill workers
0: kam dei mo tang hang ni ngi bro oi kri
2: ko mi kri india
0: ting ting ni akran ni ka jing i jai men riu ho manu ba mi ka jai men riu

0: bà ý chú đã tăng bà bà lý nghiêm trẻ bàn trẻ kì kâm kì bà kì quê bắt kì dạy bàn trẻ bì trẻ kì khăn nạ dù nghi kì đê xa nà hì kì khăn nạ dù nghi kì đê xa hì kì đê cột khu bòr kì lẹ đốt kì kâm kì bà kì quê kì dạy bàn trẻ kì lẹ cắt bà kì bà bôn kì dạy bàn trẻ kìm trẻ thì ý con phí lạp cùng nô xì kì thanh nông đông bà đê gà lòng
1: hỏi kì đê gùm ta hà kì bòr mình xoa kìa bẹ cắt bà lạ tăng xuống lệch school
0: xa xoan
1: cắt nô gà jing sang hồ xong xịp mò rì mình ta lạ đón kì nì kì chinh hì kai hỏi lưng bà kà education hì bật lưng bà kì nì kì program awareness mò kì bà kì lạ năng tìm itnat balas dang don ki khna ki bomda ong shu bangan le doctor bet ngale engineer bet dan ne na pas ki kerdan ki la pas ki post graduate ni ki we kin kwa bet ya kata ka ba kim la ban yo itnat ba mentai ki la sedang ban beli ki dukan kaps nyu ki la sedang ban thung tit ha ki ni singi I khna ki kwa ban ya thung tit mentan ni kendu wi long pa I wang ba khun jang ala pas become re mentau thung tit pula ka mai nang tu ti kim dei tang ba ki shu le na mar kim yo kam ki la sedang ban trade ka kam ka ba itnat
0: ya sru ko te ya ka jing corridor jong ka nu ko ka kam ka bagi trade ki trade hok phi ka jing e ka long kam ni ni sngo batang namar bila anang la stan nim long shu ban trade ki wek wek pat ki jak kam ki don ki bakum ki tam ba kong I ba ting ting ni la ya teneng e ya ka ni ki jing ya chu ka po la ka riam ka bai ka tin ka thali ka bam ka di ni klet no ek tan rai la jong te ni klet ba ka bakut ni ha wan che yeng ni hap shet hi ni hap bam hi ti ki tu pa de ki ba ai li than ki khon kin sa ba be
2: ka dei ka
0: long kom bi ai de ka bi la ka dei ka kom ai ka bam ka di la ka dei ka kom ai ke mobile te menta nyem la te ban kena ai ki khna ai ki khlum ba ki ta mobile don ki long ke mi ma ki so so ni khon jo nga te ba kom ta men ba ai te mi ngi em ba ai te ngala pa de ki don ka tu ka ni ki khna samla menta ki ni ki bla cross 25 do 30 jo ngan ri yo khon ngi ting ngin dem ai ta mobile ki la sdang ban so tho
2: so tho
0: ba ki la sang ba so tho ba kamera ba chi sien bi ki khna ki la kerni ya ka ni ka kam ka e te sa chi sien sha bingin pin kun ka ik ku bor ba kat do bi dan dan ong bengin job ye kini ke jing e bengi kendu akani ke juk menta kum kiki miki pa stang si kentien ar kentien
1: te kong na kling jong angas ngau ba ka jing ye lam ka baklan ye kiki miki pa kam dei sha pang bangi la long lupa ki ba janai angim la ban long janai mo la ning ki kwa ki khun ro kin long kum bangi kwa mangi ho ni I like luot ye ki ringi dei ban ai ro ka ta ka jing kit kli ni ka ye ki kini ke juk menta ya phi ka yu ka tan rai ka nang nu ki wan tingi hap perkat ba ki jing long kiki miki pa ni dei ban ka ye ka jing ie ni dei ban ka ye ka ta da ka jing ye lam ka ba sta ka nuksa ka bahan ni bangin pensan om dei hoat ka spa ka burom ka kerdan ka don kam ni kam kut tang hangta ka kut ka jinglong babaha ka baki dei bandon bat laki ni ha ko ikis ni kinong kinong ya lambat ka jaj ben rio jongi ka sedang na yeng ka baka yeng ka bala pensan pura ha ka jing tip rio tip blay bat ki baki kun jongi kin tip ya kata ka jinglong jing isen a ya ki wei ka jing sngau lem ya ki wei
0: berkat lem ni
1: berkat kumno om dei tang yala dei han ri ya ki wei
0: ni dang la ngim ong ba ngim la ni dang la lada ngi kren ni ki khon ki jingi kai ni ki emlang salang ki jingi kai ki yo na school ki seminar la ni ki jaka ki tre ki shek pendek kum ki ni ki chek program ya ki long kemi badang khna ik barang ba kum non pen he pen san ni ki khon ti ngi don kam ki jingi tre lang pilap ne em ba ngi don kam ti ban sngap ye ki teng teng ki ni ki jing bon kam than ban ong ba ngadang le kata ngadang le kata ngim sngap kin sawat shwei pis ko kum non lor ki ni
2: ka dei ki sha kong kata
0: han
2: ngi I ka dei kata ru ka yalam siki jing e ki ba bun haram ta ki khun
0: han
2: namar bar ki kwa man ya thu e ki mi ki pa kim dan por sa ki bun kami ka ne ki bun kami ta ki yong apshwa apshi bit
0: han
2: is ki don I problem bi ko ban share non bas ngap hayeng ti kilik no show wei
0: ha ke de kham tam mi le ni ki barang he dang san ki teenager
2: kata ka de ki sha te saka wei ru kong ngumut ban ongkum ne ken ba kum ki kimi ki pa ka ni ka jok ba menta I dem so thu ba ki jing ki kle jong I ken kum ki kimi ki pa ba ka jing pan san jong I ki khon de in de ki adap so sem san sinem da dok ki dang rek ta dong ki jing so thu ki dong ki jing start ba ngi I kum ta ngi anuk san kum ik siu jong a ha bi kwa ai ai isu ya mi kerdam I ai tu bi ni yo
0: tu ka de ta shin no ba ki pen I
2: ba ki pen I ki tu ki ta trum te te kum kimi ki pa kum ki tur ki de ban ki jing start ken ba ki jing start I yo na no Kecing start ke deh, nak ubleh. Kedai man pan nak ubleh bikin yuk kecing start. Kum nua bikin nuki kimi kikpa. Kiman yang lam bikin kikun. Bikin san. Kum kita ki. Nong shong shong kiba. Don kecing kit kere.
0: Kum leh si buon ek. Kong bahun, kong bakor nak kebentak. Jingi perliu jemut jingi bentak kesengi. Kermen ba. Kini kecing ya keren jingi. Kan ai jing mentua yi gitu kiba sengap. Bat kum juru kan ya rap kan yi kini ki long kemi. Bat mengiru kiba ngilak ban ong. Ngilak don nak kekerdan meyit. Ngin ya rap ban betin lenti. Ban keren ya ki. Ban sengap ya ki. Bat ban tanya ya rengkat rengkat kat kum kejing long kapor tangba kadai bandon kata ke balance kejingnya pinbiang kan ban lek tan kum tu rumlong ban lek tan kum tu rumlong ban klet di kebala dek rumlong ban cubut betang ikan di kebala temai rumlong ni hap ban ya pinbiang lang tiada kini kikintin ku boleh shibun e ya kapor jempi ku boleh shibun.
3: Want to connect directly with the heart of Meghalaya? Akashvani Shillong and Akashvani FM Jongpi is your most trusted and powerful platforms. For decades, we've been the local voice resonating from Shillong to the remotest villages, building an audience that is both vast and loyal. Your business needs to be where the people are listening, and they're listening to us. We offer you unmatched reach and deep credibility. Whether your message is in Khasi, Jaintia, Garo or English, we have the flexible advertising spots you need during the most popular programs. Don't just advertise, connect. Let Akashvani Shillong be the bridge to your customers. Contact us at 0364-222-4153 or email us at airshgcomm@gmail.com. Akashvani Shillong, your voice, our reach.
4: Tinggal pun saya kebukut jangka ni ke program Nala Rempei. Kawa gila esngu ya ke jingikran haluar ke rukam penyihat pensan ya kikun jangka ni ke juk ke pemerintah. Di ngangit sekembah pilih esngap ha bat pilih ayo asyibu ni ke jing mentoy. Haluar ke tu ke pang ke pemerintahan kumlungin penyihat pensan ya kikun haka ni ke juk ke pemerintah. Di sasyi pangpor haka por nyau sampo ngin ya sengap lang ya ke kubur haka ketian kasih. Bat aka por prabaji nginye so lang bat aka program North yaka Radio Bridge program Jongka North Eastern Service kani kade ka Akashvani Shillong.

dan bat kitukilong kijing rai jong e nang bit len renja bat paralong nong sa phidang ya sa bat ngi hak program ki searching e pan peteng shu shu ya kanik program ngi ya sap no menta sa ye kijing rai jong e pulen roy maulong kijing rai ki ba ila ai ka teng na khlun ban pod ka kijing rai ka sa skular tu menta ngi sngap ya kinik kijing rai jong e pulen roy maulong